Itay Maui, Itay Maui. Inang ang musagol sa estamawi. Itay Maui, Itay Maui. Itay Maui, Itay Maui. Inang ang musagol sa estamawi. Itay Maui.